0: francemusique.fr, au Cora Monde.
1: Yes. Arado ni wa gbe bi baba re ni ti on ba ri ki on mo bi
2: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado tin be le ko patapata atomo omu aran atomo ala horogun atomo horo omo ajase pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata olohun oba oni je ka bokun lo
2: ami ati eme papa
1: labe labe o dapo mo konko do yoku
2: aji dada
1: Alaji ako mero hoko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji to

malara. Oh, peki wofa o ma shawe. Oh, peki babe ni orodue koma je ni yonko lodo kani o makwami. Awon ka igba to la mo ka won se bi o ni de ma asalaji o de ebo ni o po jo ogun baba la baba won lo aji ore o ore sa.